13 Malaysia Radio 1103.5 FM Akin Wipe Eku Ojumo e ka bo si awon eto igbohun safefe wa fun titoni ojoru ogunjo osu karun odun 2026 loruko Olorun ba Eledumare na ni akin ka bo si ori awon eto wa loruko awon oga agba wa patapata papa julo loruko oga agba fun ekun iko ni Radio Nigeria omo babirin Adeniki Adegoke mo kin wipe e kaaro loruko oga agba le ise Radio 1 Alagba Biola Peters mo kin loruko awon amoju ero wa loruko alamoju to eto fun sa ti awa Ifred Ayeni eita ya de bisi loruko mi ti mo kin wipe e ku ojumo ni gbogbo bi ti e tin gbo wa ni ade na penu awon eto ipolowo wa awon eto ti won ti sanwo fun yo bere si ni de si ti gbo ni kete ti ago marun pati koja iseju me dogun nigbati ago marun abo balu bakan na eto turning point na ni amuwa to ba di ago mefa eto yin eto wa nje ti gbo ni bi ti a ti man se atupale awon owe iroyin olojojumo le wa o na ni amuwa si ti gbo yin nigbati ago meje balu ya darapo mo lile se wa labuja fun iroyin ni ede gesi like gbagbe awon eto mi na ti yo ma tele ni sise ntele mo kin yin o akubi oju ojo bi o se ri eyi tayo adebisi ona ni mo gbe oruko mi ago marun o si ti koja iseju mokanla bayi

0: Taking it, most collect. Need to re-wipe Bobola, your fake, get better, add your feedback, gag babaini. But any tobacco, I'm a repeater, Bobola, Georgia. I see re-wipe, a jaw will do body, a brush and re-pc. So we put 10 million naira, million mewa naira, or no name. Officer, we pay okay, oh, who meal, Fauzia, Mufeshe, Gomino. Does it, we pay 40 million naira, or go to million. Lọsan o ba ti gba form wi pe o da mu fe se gomina o iwadi on tun fi han wi pe owo ti ko di ni billion 5 naira o na ni egbe oselu APC o na ni won ti ri kojo lori anta form lati di gomina kakiri ni orilede Nigeria lolo ode yi Olorun Eledumare ko so waju ola lo o na ni idibo abenu primary o na ni o wa ni awon ipinle mejide 28 meji logbon ni orilede yi ki won le mu o wi pe to loruko egbe oselu APC iwo Fauzia Salakosan ni o load order ko buru o na ni o sa sele order ni enu kaakiri lola ode yi o ki onikaluku ki e feti dele ka le gbo eni to ba di to ba Ojo wero yin the punching iroyin wa laaro yi
1: Ojo wero yin the vanga laaro toni ni won tin so wi pe apakan egbe oselu PDP won ni ni bayi awon ti fowo si be la won ti gba form lati ri daju pe are lorilede yin nigba kan ri bi odun mokan la seyin iyen are Goodluck Jonathan ohun ni yo dije dupo ninu egbe oselu PDP gege bi en to fe dije dupo ninu egbe ko le je are orilede yi awon ti apa abiti PDP to ni PDP won lo ti pin si orisirisi o awon ti apa ti to je na to je former governor fun Niger State to je pe akowe agba fun egbe oselu na yen ti apa abi ton wa iyen senate president Adolphus Wabara to tun ni Babangida Aliyu to wa lobe lara awon apa yi ni won so wi pe asatu ana awon ti ba awon ti gba form lati ri daju pe egbe ni Goodluck Jonathan na won ma fasile lo ti ge bi en to dije ko lagbe oselu PDP ni apati ta won oni ta ba gbagbe lati bi odun 2023 niru ko bayi ti waya mo ti are nigba kan na na iyen Jonathan so wi pe ohun oni interest lati se won ni ko waye oni amo won tun wa wo lo awon wo gbo awon da faso tun awon da faso si awon wa ri wi pe ifa yi ohun to nfo na ni pe Jonathan Goodluck ohun na lo ye ko wa na fini awon tun lo ba lodun yi pe baba o eyin na ohun ni famu pe e se asoju wa gaga bi ti o dije dipo labe iselu PDP on ni mo gba to baba so pe ewi te so yi ewi be amo egbe lati wa ji je dupo abi lati je are orilede ko nso nta ko so pe mo mu si bi bayi mo bele si ni je resi o ro da da un gbe giri ni te a fa mo rogun ro ma ro sotun ma ro so se o ma se se fun mi lati so te awon ekon wa ti won ni da wa fa mi lowo so mo fe se ko da amo amo wo mi be won di mu pe hang here die don't go there don't go to die on it o ma ro da da o be gbe giri ni awon ro ko won to fun won le amo awon so pe ero abe ero awon ti gba form pe eyin le dije dupo gege bi are fun orilede Nigeria ninu egbe oselu PDP e ku re te ba mu be divanga ninu be dey trust kan o wa nbe laaro tun ni
2: ile so mi dun joye lo
1: baba n gbiyanju lati so pe sha
2: e yonda
0: mi ko buru loju wero yin the vanguard the guardian laaro nje ti gbo ile ise ijoba to ri si lilo bibo ko fun Nigerian Civil Aviation Authority won ti pe gbogbo awon ti won lo ti won ni oko furufu ati papa awon ti oro lilo bibo oko yi ti o kan won ti fi won si oju la lako fi sori o latari bi arun Ebola bi o se bo se ti di ohun ti o ti be sile ni awon apa bi kan ni arin gbogbo ati ila orun ile adulawo ajo NCAA ona ni won ti wa kede fun gbogbo awon toro yi kan gbogbo awon ti won lo kaakiri awon orilede yi lati ri wi pe won fi oju dele won fi esi dele koda won fi gbogbo ara bale lati ri wi pe awon eyan wa ni alaafia to pe perepere kaakiri ni orilede Nigeria ni ose to koja ona ni ajo to ri si ilera agbaye WHO na ni won ti so wi pe ni orilede Congo ati Uganda won ni o ti di isele pajawiri bayi ti gbogbo eyan ni lati mojuto won pe ni public health emergency of international concern won ni kaakiri orilede agba nla aye ona ni won ti mojuto bayi ko to di wi pe yo be sile ti o si gbina ya bi ina igba ogbele be ni won ni koda ninu iwe ti won fi sowo kakiri si gbogbo awon loko ofurufu ti won lo laarin orilede yi ati awon ti won lo kakiri ile adulawo ona ni won so wi pe o ti wa se pataki bayi o lati ri wi pe gbigbe aiso hun wo orilede Nigeria adina re olohun eledumare ko tun ni je ki eleyi tun dakun in ti sele ni orilede wa olohun o so wa onikaluku konikaluku sise re bi se oju we royin The Guardian ni won ko royin si laaro yi
1: oju we royin The Daily Trust won tun lo laaro toni alagbada emi to nluri loju kan ami ni o lapere nibi ni royin ti so wi pe egba keji are orilede yi ogbe ni Kazim Sheti ma tin so laaro toni pe awon kan won ro won si pe are Bola Ahmed Tinubu won ni koju bi esu meta leyin ti awon wo lo to won gba ise gege bi are ati igba keji are lolede lo wa nso fun are pe se ori igba keji eyen won ni o ti pa o plan o ti lo se orisirisi lati gbemi yin o agbo ni Kazim Sheti ma nso leyin bi ti iwe kan eleyin ti won so nipa ti iriye aye ati igbese aye en to je orilede yi nigba kan ri head of state Yakubu Gowon nilu Abuja lojo Tuesday ni ose yi ni are ti agbo kejare ti nso laye pe awon kan wa se pe won oni daruko won amo lepejuwe to won a se ipinle Borno ohun ni won ti wa won ni won kan te ko leti won lo ba are Tinubu ko to di pe won di are won so fun won pe ah en sora fun erakunrin yi igba keji yin yen on pete pero lati gbemi yin o won to je pe bi tawon tin campaign ka kini igba keko to te edo to de gan awon gbiyanju ni pe are n lo ka kini gbogbo are wa lati lo se ipolongo ibo olohun wa gbiyanju ohun ra aso to je pe o ma n wo olohun se pa je kawon eyan tu ni fe are kon tu gba won pe ah ti wa leleyi o ni fe wa olohun ra fun are o ra re je wo o se regular awon o ni amo leyin yi lawon yan lo ba re pe are aso yi e ma wo mo o I shall tell you what to regulate. What if in Campbell? What if for Gumbe? But a cob, all of his sham, one of his sibe, only big bag and jar, but yes, I lay, I won't call a barret or one sobe. Oh, no, you lay, you won't fit that while I lay. Now I don't want, say, I take it back, but won't go for come or read your banner. Can you say, ni or say, pay no, only shoe bar? What's wrong, Gangba, Mamba, pay, you rock, butter, Kurogodo, Lavani, but to my point, I beg me, what did you say? Shall I say, L'Oreal, I'm a L'Oreal, I want to join shake your ballo, only today, Jay. I want to go many one. Iwe na won wa kan bi awon wa sayeye amo oro oni pa mi asiko ma nwa ki soro igba mi oro si ma nwa oni sugbon opportunity lele ki so pe won fowo ko bo won la si amo te ba de pin le oboro nu ibe ni ro awon eyan ye wa e ku rere iroyin ohun o pore pore ta ri gba ke jade ti won sala yesi be ja si go go go iwe iroyin dile trust la ro to yi e ba nbe
0: nje ti gbo loju iwe iroyin The Vanguard la ro yi ni won ko si o ijoba papo lanu
1: wa e ku rere iroyin o pore pore ta ri gba ke jade ti won sala yesi be ja si go go go iwe iroyin to la ro to yi e ba nbe
0: nje ti gbo iwe iroyin The Vanguard la ro yi ni ko si o ijoba papo lanu ode yi o na ni won so wi pe awon oni
1: e ba nbe
0: nje ti gbo loju iwe iroyin The Vanguard la ro yi ni won ko si o ijoba papo lanu ode yi o na ni won so wi pe awon oni ti bridge afara eko ta mo si eko bridge won oni ti mo gege bi awon ti se kede re tele minister fun ise ode senator David Umahi awon na ni won fojo oro ilede nibi ti won ti lo se ayewo bridge ohun won ni wi pe awon ti so tele wi pe ni bi ose meji seyin wi pe awon ti bridge yi ki won le se awon ise to to nibe won ni pe sugbon awon are wa are ti won ni fe araalu ni won ti won si so wi pe ah yo da opolopo wahala sile fun awon ti won lo bridge yi ti won ba ti pa won ti won so wi pe ka won pada wa ki won wa wo lele keji ki awon wa wo ona ti a le gba lati ri wi pe awon se ise na lai ri wi pe won ni awon orilede Nigeria lara won so wi pe awon ati awon amugbalegbe awon awon ti se ayewo agbara bridge ohun ni jo aje awon si ti so wi pe lowo lowo yi o wi pe ki won sun titi ohun ki won sun si iwaju won ti se ayewo gege bi are bi won ti se pase re ti won si so wi pe awon o je gbogbo awon to ba bi to ti san ni bi ori afara ohun awon wo ona ti awon le fi se lai je wi pe won ko ni ra ba ara lu oju we ro in The Vanguard.

0: Remy, La Roy.
1: But you were in the punch, La Rotony, back on that one, you were in the Daily Trust. The Benny wants to saw you, Baba Conio, to a Purukorani, Lawal, Ayuba, Madaki, not in the Omukoni, Forigi, Oluko, to take way off it, Patipa, Bamo, Mulu. Ala agbani la wa la yuba madaki lo nso ile oni omo me omo merin ni oni to si wa ni lewe o lohun to wa ye pe oluko to won ni kon ma ko mo ni leko kon ma ko won leko iwa daada kon ma ko won leko ati mo ka ati mo ka ati mo ko won ni pe o to ye pe o wa ba won omo na o fi tipa tipa o fi ba won omo na lopo won ni ko nkan to sele na ni bi pe awon kan wa nle ni mama won wa ri pe ohun gba won omode yi pe o ni ba kan bo se nse o ra won ami kan lara won won lo fi ro pe kini nkan ti o sele si o bi awon omo awon mo si ti le soro daada won ni uncle na won pe ni Kamal Abdul Muminu won ni uncle Kamal ohun na ni o se nkan ti ko da pelu awon omode yi nigba ti mama baba mama wa ke fi sign yi lo ba pa baba pe baba nkan ba ti mo lara awon omode wo bi wa la won se ri ah lori ohun ba fo lo pe ki leleyi won ba ni won se meni won se meji won gbe lo lo si ile ewosan lati de kokolo mo ohun to nsele na nigba ti won ma de be won ri pe looto looto nkan bayi o ti sele si awon omo na nibe ni won ti ri pe ah talent to se leyin nibi ton ti fenu wa fenu woro pe oro woro pe lawon lawon omo na ni won ti sele aye bi pe oluko onku kamal na ni o se bayi lo fowo kan won bayi ti won fi ni pe ni kia kia won lo si ile ise olopa won lo fi to wa ni damatase tori pon ni arakunrin ohun iyen baba awon omode yi won ni ipinle nasarawa lo ti wa ni ijoba ibile inusawa nbe na ni o ti wa to je pe ayawo e na ilu kan lo ti wa amo eni yi oluko yi won lo wa se ise lohun ni to si je pe iko lara awon to je bi omo ilu na ni nibi ise na won lo lo si ile ise olopa lati lo fi eto yi ba awon olopa leti be kan na lo olopa lati be won tun bi awon omo na won mu lo si Murtala Mohammed Specialist Hospital lati tun lo se ise iwadi ati test lo ran ran kon fi le mo ohun to lati pe bibo lo bade be gbogbo test ti won se yi ni wo fi won gbangba gbangba wi pe nkan ta awon omo na so pe uncle Kamal o fowo kan won lona eto to si ba won ni ajosepo o waye omo merin ni bayi won ti fowo sikun mu uncle Kamal bayi to si wa ni ile ise awon olopa to nfe nu eru nkan to ri lobe to fi waro owo to fi se wiru abaje bayi sa awon omo kekeke kun re royin ohun o wa ninu iwe royin ti e ba won laaro awon omo na iberin papa ni won lo je pe merin ni won iberin jo ma nkura won lo si ile eko ni awa yan ki lo ti ibero olohun wa si lona kan wa mo bayi awon ti atubo tan ohun ta ba se amani gbeje be arise larika arika baba regun ko de so ko sa se gbe o ase pamọ lo kan to ko ku ba se lo ma gba o ojo me royin Daily Trust Vanguard Punch o wa laaro to ni erika nbe
2: mo si ti wa loju we royin the punch o nitori wi pe awon ase baje bayi ti owo ifin ba ti mu won ki won ma da se ria fun o gangan lo to ko si wi pe
1: so to ke ma nboje ni le won o ti confirm e
2: punch je bayi nitori wi pe ni ti o ba ni ko un foju anu we iwo to n se iwo lose ko nilo pe eyan se bi igba wi pe comment e dabi lo gege bi akon sile to wa loju we royin the punch by won ni wi pe fun igba keji ni o di lose kan awon le ise olopa ni ipile ogun won ti fowo se figun obi won ti fi mu afurasi gbomo kan ni bi ise otele muye ti won se ni orile ilu gun ninu gbo ni o pe oda ori titi marose abe okuta si ibadan won ni wi pe ise iwadi ohun ti won se ati bi won se fi owo siku o fi mu ogbeni ta wi yi won ni won won ba ibon AK-47 to se wi pe otakunu re fofo ni won ni koda won ba owo cash owo bayi ti won ni wi pe o to million 2 to se wi pe won fura si wi pe owo itoran ti awon kan san ni ki won le fi da awon ebi won sile won ni wi pe won si ba ero lewo fonu meji ni owo arakunrin yi agbenuso ile ise olopa fun ipinle ogun DSP Oluseyi Babaseyi won foju oro yi lede lanu ode yi won si so wi pe ise yo koda ori oko enikan yo to se wi pe ti wa lakata awon ajinigbe yi to se wi pe lati ojo 14 osu ta wa yi o na ni o ti wa ni akata ni won ni wi koda ile epo kan ni on ni won ti ji eni ohun gbe o ni oju opopona Ibadan si Abeokuta won ni agbegbe Odeda o na ni isele labi lo ti sele ni jona lohun won ni wi pe afurasi ti eni ti won mu yi o na ni won da sile ni bi ago mejo abo nigba ti awon afurasi e wo iroyin yi a sa dupe a dupe ko lohun ba ko ma fun awon olopa wa ko ma fun won se oju wo iroyin the punch o na ni kule kule iroyin yi o na ni o wa te ba fe eni mu nbe abo si abala gbeyewuwa abo si abala gbeyewuwa eto abo o na ni a gbeyewu na laaro yi gbogbo wa na la mo bo se nlo ni orilede yi awon ni wi pe bo ni se je ojo ta ma npada si class lati lara wa loye lati ran wa leti awon ohun asa ti ise ile wa e je ka pa owe awon owe to je mu eto abo lati fi sira wa leti ati papa kaso laarin ara wa awon igbese ta ngbe gege bi agbegbe gege bi enikokan bi se pe to ba je pa ye igba kan ni ona ti mo ti so kini kan mo so kini kan mo ni kan mo so kini kan mo di mo gbe kini kokorun
0: so gba le mo
2: gbogbo awon igbese te ngbe e je ka bara wa so laaro yo 7047003341 e ka ro sa
3: I'm
2: going, sir. A car.
3: I don't know by the nipe lona abo lori elesige je mo pe bukaramu oni iwe ese ni no pate nigeria ni bukaramu ba mole o pe gugu awon lori elese patapata to je sin muslimu loki oya ko so fun won pe ko wo amo wo gbojo awa fe to ruko imo ni nigeria dene keta awo ride ede to ji wa po to je pe awon omo won wole won jade lai gba we lai se kankan e wa o se je nilu won se o je nilu wa ohun lori won o ba won soro o ba won je mi pe
2: adupo pupo lo
0: baba wa
2: ni bagbo fudele ni won fi soro
0: be na olo lo so because awon fe yan je yawo di
2: ko ma le
0: be
2: di
0: ye to ba je bale abi bale oko oko to je baba gan ninu ilu gan ninu ile wa pase nkan bayi bayi lo si gbodo se bayi lo si gbodo ri o na ni le ta npe yawo loni
2: e ko ju
3: e ka ro
0: e ka ro sir
3: ye di taro
2: a n gbo yin e ka ro sir yes sir
0: Baba.
2: 0704-700-3341 ni oju opo wa si elepesi te ina ba fe ba wa darapo e kaaro o
3: e kaaro ni ya o kiki to
0: e o gbere e
2: kaaro
3: ni ji de la pagita bo ni ba ile jo
0: ni ami ami
3: ro ko ti mi ni ya lu fe n ba so ro la pesa ni le to ko ti ya da baba wo ni o yo kere ko ko la baba wi fo me ni ako bi o ba de ti ju je ta je ti ju je pesi ti a ri ha ni da we awe ati tare oye igbese loro wa yi ti asa bi asa dura eni ba se ku yo da e fi jo fi e ma da bro ati ni ga ni ba e ba ma so ki pa fura si mo e ja ba wa soro yi ku yoro ni ti re oro de mo di eri
0: a se un o baba la wori
2: 0704 700 3341
4: lele ko wa si laaro yi e kaaro sa
5: No, ni won ti wa won ni wi pe
0: Okay. One week. Okay. One 137. No, ni gbogbo ijoba ibile to wa ni ile Yoruba to si je wi pe lowo lowo ba ipe ko din ni ogoji ko din ni ogoji awon ijoba ibile ti awon agbesumo mi ti won ti wa ti won je ti won mu ti won gbe be won ni wi pe gbogbo iwadi lawon ti fi si arowo to ijoba apapo gbogbo awon toro kan won ni gbogbo iwadi awon lawon ti fi si ta e ka aro o I don't know. To si je wi pe ntawon si ntofisi awon le se won ni pe ofisi are ona kakanfo lowo lowo bayi pe ile ise awon won ni wi pe won ti pin awon nipa o pe ka won kan ma fi iwadi ati otele muye sita o nikan ni awon le se bayi o won ni wi pe koda ko si aye fun awon lati so wi pe awon fowo sowo po aba won gbe igbese kan to lorin lori ati ri wi pe won gbogun ti awon agbesumo mi ju gbogbo e lo oni kaluku wa ka wa ni oju lala ko fi sori e ka ro o
3: se ni ti ara do ka ka fo te so ni se ni mo yi sui ana gbo do lo nchi ko fo o je fun gbo ile joruba de no mo do wa nbe yi o gun me lo lo ni so wo to ti e se ku o ni
0: oro yi koda o ngbe opolopo wa ninu
1: ninu omo rede de
0: tori wi pe gege bi obi gege bi abi amo fun ara mi gan bayi itara wi pe bawo ni omo odun meji se le lo si le iwe omo odun merin awon omo kekeke kini won fe ma fun won je ninu gbobi to ba ko won si eni to ba bi omo odun meji o se se ko ti e je wi pe omo yi o si ti ndedi omo odun meji omo je li o si mi to lo si le iwe oluko to lo si ile ise to lo si bi ise
1: to fi yawo le
0: to eni to lo si bi ise ojo re e ka aro o e ka aro sir
3: e ka aro o kujo mo ke do wa be mo ke ni ti o
0: e seun sir
3: o ni to ko ni re ni lagboro lo
0: ami sir
3: o mi lo ko la di mo se
0: ambo yin sir
3: ya ni o ko to do ma ri ti o ko to je lo ni ya ni ti o ti ara o ni ta ara ti o mo ni ta o ti o ti o ko mo ti lo bi o
0: men
1: koko oro lawon eyan ti pe ti won ti so yi tori ba se pa bi owo yin na ni pe won ki n fe ni je yawo dise ko ma le gbedi ye aya to si pe o ka mo nkan to nsele owo ran ton fun yin lowo pe awa ti se ise iwadi nkan bayi ni igbese to ye ka gbe lo ye ka gbe ko ma ba ba lu yi je mo wa lori irorun gi owo ni irorun eye o olohun ni je ki ilu daru adupe lo gbo yin ti ba da seto loni se ajo gbugbu wa bi ta ba wa eto abo wa je ka mu lokugun bi ta fe ni se je ka mi yan mo ka si ma ta ba si ni ka ma wo eyin wa o ta lo n tele mi leyin ese melo ko lohun jo ko fu abo e to ni pon jawe ri lo ko ma ka ko lori wa Fauzia salako san loruko temi o
0: asiko ta wa isikuro lasiko wi pe eni te jo n gbe ladugbo e mora yin o ti kuro ni pe mo kan mo e je ki gbogbo wa ka fowo sowo po e je ka fowo sowo po ifowo sowo po yi ni o je ki a le ma tara wa lologbo ta ba ke fi awon nkan kan ti ko jora won lagbegbe bi ta n gbe olohun oba eledumare ko ni fi wa sile
1: o
0: ni gbogbo ba se n wole ta se n jade abo olohun oba yo ma daju ju lori eni kan kan wa eyi ta ya de bi si loruko mi mo n ki loruko awon oga agba le ise wa loruko agbagba Biola Peters to ba tun dola no ni o tun pade lori akotun eto nje ti gbo oni aso wa o
1: abi

0: pe won sori 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 Koto di pe won o tesi waju eje sare soro baba kan t'Olorun oba mi gbadura e latodo baba wa baba osula arakunrin awon omo re nbe nilu oyibo eyin bi koju koju dede ma su ibe lo ti bere die die to fi di pe baba yi oriran mo won ti gbe kaakiri lorile ede Nigeria fura re won ti lo gba won ti lo sawo aimoye ilewosan ni won ti gbiyanju won kan nawo nawo ori atu na ni gbogbo e bo si lawon mo ba wo wi pe awon o le wo baba awon niran ohun lo mo ba won se de lu oyibo won ni ki baba o mo bo ni lu oyibo se ke matan yi gbogbo bi won se gbiyanju to oju kan na lo pada ja si baba oriran o ohun ni won ba da baba pada si Nigeria baba ti gba ka mu pe to Olorun oba mi se ko po ohun o lo igbesi aye ohun to kunu ore baba ikan lo wa lojo kan lo wa wo wi pe ah a le ma ba lo bayi ohun ma mo bi kan te ba ni wo wi pe e ti nawo e je ajo debe baba yi koko wo pe gbo lo tun fe dabi gbogbo bi to ohun ti lo amo fo kankan pe ohun o fe gbo ore ohun lenu baba yi tele won odi odo odi le ise osula aba eye solution nipa ti won debe won bere itoju baba to ti nri bi oye tele baba to ti nri kurukuru ti o ti riran mo nipa ti won dodo osula aba eye solution olohun oba mi pada gba koso teyin na ba niru eyan be nle te ni laye ka yin ti won ti nawo nawo eyin ma mu won e ma je koro won su yin o e ma mu won bo ni ile ise osula aba eye solution e baba o ma fenu ara won so address ibi ti won wa e ni bi te ti le ri won e gbo iwo to ba ti gbiyanju gbiyanju to ti lo kaakiri o ti lo gba o ti lawo nipa oro olojude yi to ti wa fe ma dabi pe o ti nsu wa e o ti dodo eni t'Olorun oba mi fi ran e ti dodo eni to moju le ja re ni o ani se mo si tun tenu mo tori pe ohun to ba dani loju a fi gbaya ni gbogbo awon ti won ti wa sile ise osula aba eye solution gbogbo won lori gbala aridaju le yi je o e bo si jenu e je ndeka polowo ojana mo nbo o
1: àwọn àmàbò wọn sọ pé igi gogoro má gúnmi lójú àtòkèrè láti ń lọ àmójútó ìrírun ẹ̀dá ṣe kókó ṣe pàtàkì kí ọlọ́run ọba má gba òde ọ̀sán lọ́wọ́ kó wá wa nígbà míì pọ̀ tí o bá wá ń ṣe àkíyèsí èyíkéyìí àpẹẹrẹ àìṣedéédé nípa ìríran rẹ tètè dìde fúyà kó tó pẹ́ jù ó ṣe é ṣe kó o ti nọ́gbàrá nọ́gbòrò tí wọ́n ń pe ìṣòro àìṣedéédé ìríran rẹ lórúkọ oríṣiríṣi má tún fà kókó ṣòfò mọ́ tó o bá ti rí àpẹẹrẹ àìṣedéédé lórí ìlera ara rẹ tètè sọ síta láti lè jàjàbọ́ tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ má bọ̀ lọ́dọ̀ Osula Herbal òtítọ́ inú àti ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ tiwọn kò rú dúrá.
0: Ẹ̀ka àbọ̀ padà fáyìn tẹ́ ẹ̀ rí nọ́mbà Osula Herbal mọ́ nọ́mbà wọn rèé o 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 tabi ke pe won sori 091 57 58 9016 091 57 58 9016 number tele pe baba sinu iwo ti ri bi oye tabi o ti rukurukuru oju lewo o nta bye bye abi eru oruko to wu ki won le ma pe fun o abi eyin ti le ti fe gba kamu e ba mo gba kamu aburu e ma gba ka mu ti o da o adiye ti o ti ku o si le jagbado e tete dide nle e ma bo ni le ise osula aba I solution baba gangan be pelu mi ni le agodo en to ba ya e gbo won o emi so fun yin pe to ba je ti ka soro nipa oju ah olokiti bi obo won o si nu bo kokoro ti o si tawo bi alanta kun e ma je ntan yin akose ni o se o ma to tu baba sile te gbo mirin lenu won ke le mo pe lori oro olojude yi ati gbogbo awon aisan to nfa sababi re boya akonaun ni o apoju suga ni o abi arun ibalopo olojo pipe to ti wa dagba to ti di chronic infection to nbeje wo kaakiri ninu ara o wodapa oko ba apa o wodese oko bese o ti gba orun loju elomi o ti je ki ifopa elomi o ga elomi se ni o ma mi gule gule telomi ba rin die won asimi lai moye igba loju ona ewo mo nbona e je ka fese rajo die e ku kale o

0: e ka bo pada e wa gbo o awa oma gbogbo awa oma ti tawon baba awa n pariwo ton pariwo fun wa awon o morira daada awon o morira daada se loju n pa ton wa mi poroporo e ma je ko ro won o su ni e mu won wa si le se osula aba eyin na o ni fa isan lo gba omo re ni o gbeyin awa na o baba to jiya nitori wa mama to jiya nitori wa won o mo gbodo di tan wole abi looto e ti gbiyanju o e ti sare sotu sare sosi sugbon beyin o ba ti debi ti olohun ba mi o ti de gbiyanju re lade bi igba ti o gbiyanju ni ile ise osula aba I solution ibe ni ke lo o o da mi loju pe te ba debe olohun ba mi o de gbiyanju yen lade won foju won ri na kedere ta won na o fi alaafia lule aye ke eyan o fe jeun kori na ri n to fe je abi ka lejo o wole ka tete menu to wole olohun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo ti kabiru o wole ta wa mewure iwure jade ai loju lo nje ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan tolohun ba mi ba kadara pe anada nu won dopin lori oju won to nyo won lenu lolohun ba mi oke man dari lo sile itoju oju osula aba I solution opo olohun ba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire awon o kin fara pamo je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba npe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise osula aba I solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe ma gbo tantan ti won polongo won lori radio kaakakiri ipo airina kawe te wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tu le yin wo oju yi o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so tipe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere e dakun e farabale ke e gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolohun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke eko number on kale bayi 091 57 58 9016 091 57 58 9016 tabi ke pe 070 38 61 5168 070 38 61 5168 number baba osula no baba osula lo so wi pe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo figo soju ko to le di pe yin o mo riwe ka tabi ko to te computer e ma figo soju kawe e ma figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju e wo ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka eje a ka figo sile e wo e je n tu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya e ku kale
1: lati atin pariwo lojo to ti pe pe won bo won bo
2: won ti je o aba gangan le mo ba ti o ma da
1: gugu eniyan lohun
2: isoro eyi ke yi tin koju iriran eda
1: yana o ti pe ka bo se se bere
2: e ti nawo nawo o ti su yi e ti fe gba kemu
1: o ma ni gba kemu aburu
2: infection lonjo wa lenu to ti wa de konerun
1: to si akoba foju wa bi ati sayewo
2: won ni apoju suga ni o je ko tu wo clear
1: ona meteta ti soro du le gba wa
2: ni baba Osula lewu akegbo fun to fi le koju e
1: toro lenu baba Osula gangan
2: tori enu olofa lati gba mo ta o
3: to nje mo tun ki gbogbo eti to lanfani ati gbo wa pe akodede akoko yi akanse eto ni latodo baba wa Olawale Osu Olale ti gbogbo aye mo si Osula Haba e baba ki won le mo pe eyin gangan le wa legbe mi e daruko yin fun amo Nigeria
4: eku dede asiko yi o ni bi gbogbo te ba tin gbo wa oruko temi ni Olawale Osu Olale alase ilese Osula Haba
3: baba e je nbere bayi ki gan lawon apere te eyan le ri ti o fi mo pe o ye ko won moju to oju ti fi riran lagu ara
4: ese atokun te eyan ba tin ri bi oye te eyan ri kurukuru ta nwo koto to njo gegele ta den tin bo lookan ta doju won momo gbogbo igba le mo wa mi loju poroporo gbogbo igba loju elomi ma se pin bi funfun le elomi ma nri o ye ka tete mo ki sara pe ipenija kan tin sele si riran wa niyan
3: se mo wi pe beyan ba fe lowo oju ni o fi rin ajo ti o fi do lowo laye beyan ba lowo ti o fe ko lo le oju ni o fi ma toju owo to ni o tun mo se pe oju la ba kokko moju to lagu ara baba ogbon wo le nda si bo le se nse to je pe awon ti won wa sodo yin ti won ba iran lowo lori aisan ati awon nkan to le ma koju lagu ara nipa iriran ona wo le ngba ogbon wo le nda si
4: ese atokun oro wa da be npe nkan ti olohun ba ti yonu si te en ba tun wa fi dara se lo ma nda bi dan o se ri agbekale ile ise wa yi agbekale lori ododo lori kafewe ati bose itoju isoro tin koju iriran eda yi baba olohun fi fun wa tenu ko o tete polu ko o
3: kin to gba ni lalejo lori eto yi emi fura mi ti se wadi daada baba be ba fe foju kan yin bo won se le ri
5: head office wa wa ni ilu Ikorodu e bo le ni Agri bus stop e so pe n lo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 ebe Osula Haba nbe atun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi ni bi bridge elese yen erin si waju e ri majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex Magnet Shopping Complex e wonu re e bere Osula Haba nbe eyin ti Sagam te ba ti de Ilaye roundabout e wo inu haki won yen ti won ko Ilaye si Gadagba e wo be ni waju CAC Church e bere Osula Haba nbe
3: elomi itiju ni ojo jade itiju pe se aduru mi san godo po pe mo nwa ogun oju kaaki abi mi oriran daada baba imaran wo le ni furu awon eyan be
4: ibaran mi fun iru eyan be yen ni pe won ni pa mi mara ki npa loruko aisan je tu mi sita ki n fi o sile o loruko re keji n ti ba n se eyan te n ba fi mara o n to won o fe ko fun sile niyan e tete be se n gbo e mo fi gbaladola e mo bo lori ise iwosa ibile olohun lo fi ran wa o
3: baba ki la won asiri ti baba yi lo tori pe ki n to mo yin ni mo ti n gburo yin Osula Haba Osula Haba pa julo lori itoro olojude nipa pe keyan oriran kedere tabi to ba je bi ene pe iriran eyan o ja gerege ko kilea boye lo mi en to ba sumo ko ni ri afi ti an ba mu jina si isowo wa ko elomi tori pe ko riran ni ojo wa ko mo to fi gba driver elomi ranso ranso nti o je ko sise re mo ni pe oju yen ko sise bo se ko sise iyen be o baba se ajogun ba ni abeyin na lo ko
4: ese atokun se ri ise itoju oju ni lana ti bile ati awon aisan mi to nfa sababi re ajogun ba ni o ise egbon baba temi ni nigba na lo mu gbo wa lo ma wo wa a ro pe won fi yaje wa nigba na
3: ba kan ran yin se
4: se wa ri igba ti a wa bere sin se ise yi ta wa ba dara kekere a wa dabidan nigba ila to wa mo yi pe ase o da ke yin o farabalẹ ato da ke yin o joko tagba
3: baba e je nbere bayi tori opolopo na fe bere lowo yin pe igbagbo opolopo ni pe n teyan ba fe lo soju o lati kan sinu oju ṣugbọn ngba mo de le ise yin mo ri pe gbogbo n te se kale fun itoju oju yi ko si ti won kan soju nbe mimu ati lilo ni
4: e seun te ba re lomi to ba pe wa baba eh awon ti lo tawon bi kan o eh se se pe tawon ba dodo yin won ka kini sa won loju ni awa la mo wa so fun e pe e lo fokan bale ni le ise ti wa o gbogbo ewe ati gbo ta nlo se itoju oju enu bayi le ti gba lo e si mo wa fi le loju gbogbo awon egbogi ta fin se itoju oju ati awon isan to le fa saba bi e ni le ise wa lilo ni senu
3: ke se pe won kan soju asiri kan niyan o baba o tumo si pe o to loro ta won oni waadi ti won se pe opolopo tin da yan laamu ninu oju ati nu lohun lopolopo tin wa jije mimu elomi o wa lara n to sokun fa tin da mu re loju baba wa ni seju kan to ku yi awon eyan lorisirisi lo wa be to je pe ti won ba eti ti gbogbo oju won le kawe arabirin kan to wa sodo yin to je pe o lohun tin lo igbo lati bi odun bi mefa ṣugbọn se to n wa to n lo awon egbogi ohun jugo le fashion ene eti won fi n si oge nikan ni lo bayi
4: baba teri abalabi te deun mo to fe si awon eyan wa ni laaka yi nile teri eyan ti oju ba n yo lenu tan sure lo re gbagbo o dabi en pe eyan n gbiyanju ati sun wahala si waju ni o tori te ba lo ba won te complain pe nkan kan sele ninu oju yin won fun yin ngo kan
3: won fun yin ngo
4: te ba tun pada lo won tun mu go yen won tun change e fun yin
3: okay won ma parogo
4: be ni atokun se wa ri gba ti oju ba wa ko se ti ori na mo rara ko wa si jupiter igo kini mo wi atokun
3: be bogo yen se le lagbara
4: to le wa
3: mo fi soju
4: to le mu imole wa ti oju ti ori nkan kan mo
5: se ti en to lo n lo si lo oyinbo lo se itoju oju nbe to pada de nigeria wa nbi odidi odun wa bako lo fi ri kurukuru to si wa sile ise wa ti o loju ewe ati gbo lọlọdọ wa tọlọrun si se yanu
3: baba eleyi bayi ojo yan loju pe egbogi teyan le papo mara won ti o se lo mo toju oju lai se pe yan kan soju iyalenu lagba ni onile yoruba yoruba a ngbiyanju o baba kin to yonda yin ero bani soro ti won le pe yin si 070-07-0-38-3-8-6-1-61-58-68 baba iru awon esan wo lo le sokunfa isoro oju a mo pe ise abinibi yin ni te jogun ba ajebire lodo ti iru awon esan wo lo le mo sokunfa
4: e se atokun emi a ma so wi pe eni to ba mo po ndi mo lati se itoju isoro to nkoju irin re da ti o ba ni imo lori awon aisan kankan to le fa sababi re oluwa re o mo nkankan o
3: baba e ba daruko bi meta nbe a mo pe o po to le mo sokunfa iru awon aisan be
4: e se atokun apoju suga won ti akoko elenkeji teyan ba ni chronic infection ri o le se okunfa isoro to nkoju iriran eda pari pari re ni ogbologbo akọ na
3: o tumo si pe meteta yen olori awon okunfa to le fa keyan mo iran daada ni
4: be ni atokun
3: e soro apoju suga lekan ti eyan ba n sakie si apoju suga lagwara ona wo lo fi le gba pe ohun ti ni apoju suga iru awon ara apere wo ni o mo ri
4: e se atokun ibere te ibere lowo mi yi ibere to kenu ni o te ba n gbo iku n bo mo rin omo otete fura apoju suga lo nje be o koni mu wa o koni momo wa o gbugbu awon to ti mu olorun loju eni ba n tu won le ti eyan ba ni apoju suga a dabi en pe aye n se oluwa re ni ere lomi ko bu mi kan lo mu bi mefa ni o fi seyu e pada bo se mu mi be lona ofun re n dry be pa ti ri eyan to ni apoju suga yi lo ma n si waju ti ifunpa eyan ti o fi bere si n ga ti ifunpa ba ti wa ga to ja scale e mo wa ri eni be tan ba ju nkan le gbi aya won asa dede ja se ri elomi ti suga yi ba ti lo to ti bo to ti wo inu isan ara won a wa je ko bere si ma re gbogbo isan ara wa re elomi wa gbese lele a bere si n kan mo irun buso meji a di wahala elomi to ba ba gbese lele bayi to ba fe gbese a dabe npe won de block mo won nibadi ni ti suga ba poju ninu ara ki je eyan rorun sun ti suga ba poju ninu ara on lo ma nsi waju to ma mu ki elomi ko la oju le ti won o ni ri nkan kan ma rara
6: ehe baba wa e soro nipa chronic infection iyen aisan arun teyan ko latara ipalopo ni akọ narun ko te menu ba lekan to ba pe to ba nse eyan lagu ara o le fe sokun fa ri na dede
4: e se atokun e je ka kokko bere latori chronic infection te so yen tori pe awon ti nkan won yi nse won yi tete ki sara ko to wa joba lodokun esa teyan ba ni chronic infection won le kokko ma ri ru awon apere won won yi isokunrin isobirin oju ara le kokko ma yun wa ti nkan kan ma jade wa latoju ara ti o te wa lorun binu se nkun burugbu be ni gbara amagbona ara ma ta elomi lai fi atapara to ba wa lo to bo to wonu eje a wa lo di kokoro abejeje gbogbo ibi to ba wa wode ninu agwara a wa ma fun be ni wahala se wa ri chronic investor ta nso yi o na lo bi akọ narun te ba ngbo ogologo akọ narun nbi kan lo ti bere se ri ogologo akọ narun ta nso yen te ba ri elomi ti narun ba gba won mu anu olohun o se yin fun won te elomi ba nbera bayi ti ba yun ra bayi ni bus stop ko ti eni fe wo boye nikan kan wo afoku go nbe la ko elomi to ba de bus stop nbi o ba ka won lara de tan ba ti nbera kura kura bayi mu o ti eni mo pe ibuto ko la won wa iru ogologo akọ narun yi ni ma wo si yan loju ti ma wa ba oju je awon baba ojo won ni gbagbo pe eni to pa fe se itoju isoro ti nkoju irin eda ti o ba mo nipa ogun kan to le koju ogologo akọ narun oni to won o mo nkan kan o keyin o wu ti gbongbo ti gbongbo nitori pe ese kan ki dede se atokun won ni ekun lo ba ikun wa gbogbo ti nsele si iriran eda o ni bi ti gbongbo re ti bere baba wa wu gbongbo re yo dabi en pe eyan nke igi lori ko bute gbote gbonu nti ma wa fanu wa re lomi won ti lo se oju bi e meji bi e meta e ja bi won lere kini idi re tin ti won se fi n pada sibe mo wu nti nse won te gbote gboni yi to wa loju nikan ni won mu nile ise osula aba nbe la ti n wu gbogbo isoro ti n koju iriran eda ati gbogbo awon aisan to n fa saba bi e te gbotegbo te wa ni gburo re mo gbogbo ti n je tolorun
7: tun leleyi o lati ile ise osula aba osula extra bitter lo n je bomo kekere tabagbalagba ba n je todun todun afi ke ya lo ni osula extra bitter ninu ile o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe mo ribo lowo igbanse to le koko to fun ni ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula extra bitters gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ti ko je komi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kese wo ma wuwo irin die larin awa mi gulegule elomi agbese lele se lo dabi pe won te nylon mole ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elomi ni badi osula extra bitter ni ke ma lu o ma nre wa tenu tenu ogbologo infection to wa ninu eje gbogbo elosula extra bitter o fodanu ka wa moribo lowo ara yinu ara tita owo ati ese to ngban riri ogbologo kokoro inu eje olojo pepe to nba agbo ara wa wo ya ija gbogbo elosula extra bitter kanju e eti yin to npariwo nkan to le mo wa lona fun to nse bi kapo tell de ripo isan ara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula extra bitter ni ke lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu kaye saroye apariro ese riro orunkun ati gbogbo bi to ndun wa ninu ara ta ti nawo nawo si inu wa to nkun gburugbu eyo yin to npo lapoju gbigbin lelomi ngbin kin ki won to le to eyo elomi a ma wa sere sere osula extra bitter ni gbogbo awon eniyan pataki nlo ti alaafia won fi je pipe o e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to npariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won nise o gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo osula extra bitter gbogbo re lo ma bo sipo osula extra bitter ojulowo egbogi ajisan ni awon ibi ti e ti le ri osula extra bitter ni won yi
5: head office wa wa ni ilu ikorodu e bo le ni agric bus stop e so pe nlo si asolo ile epo to doju ko asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 ebere osula aba nbe atun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju eri majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex magnet shopping complex e wonu re e bere osula aba nbe eyin ti sagam te ba ti de ilaye roundabout ewo inu haki won yen ti won ko ilaye si gadagba ewo be ni waju CAC church e bere osula aba nbe
8: e le pe wa sori ero ibani soro yi o 070-38-61-51-68
9: WhatsApp number one, Fini.
8: Aoni, if I saw Lugao.